Pong ni kibat ka parjupon jai me ka pachuna bang ka chungwa ya lunjir. La bang song ding long pen pinang ni tumpan ason son lunjir nang parjupon pe aprang non anikang sam por phai plia por asamis pen birta tipi arjupon iksinang.

jai me kapa chuna bang ka chong wai lun jir ang deng long pen pini lun jir ang deng ke la pon si kang ton iglo studio pon gang sam por fight pi rachi tim ki chok pola si akashwani guwahati mohabahu long pen kar bia jai me ke pini la pon si kang ton iglo tang de do me thak me kur wang thu